0: West Coast Radio 92.1 FM. Mboka yi deglu yena nge andak ñun fi ci seen waxtani natib bi nga xamantene mo len de ñewal rek altiné su jotté fukki waxtu la dé dor waye té nak dañ doon am jafé jafé ci suñu walum machine ni ligé kay mo taxon nak ñu tardé tambalé coffee time with Peter Gomez ba taxna ñu daldi waxtaan nak suñu natangoy doga jogé natib ñu commencé programme bi ci fukki waxtu yi gëna bu wéso fanwéri minute au lieu que fukki waxtu yi buñ mindi ko indi fi di waxtaan ak yeen ñu daldi am suñ waxtaan bi fi daldi commencé légui né ñu am fi Mr Cham ak Mr Fall jogé ko natib comme ni ngeen ko dé déggé rek waxtu waxtaan bi su joté rek duma def dara rek luddut ubil Mr Fall microphone bi daldi ko nuyu diko dalal ci benen waxtaan fi ci radio bi
1: jerejeuf assalamu alaykum mbokki deglu kat yi ñu ngi leena nuyu waté benen yoon ci West Coast Radio 92.1 FM ajeté nak lu jup ci suñ walum magal wara fessal bes bu ñu wax World Day Against Human Trafficking muy tombé fanwéri fan ci wér bi ñu noka muy 30 July motax dinañ am ay wéci wéci moy né tay mom inshallah sosé rek lañu laka programme bi lu la jup ñun ñaar yépp sosé lañu démé bu ko défé ñu mëna waxtané askan bi dañ buga mbir mi mu gëna dem ba di ngol mbal konton na West Coast Radio 92.1 FM bi kana nalé kacha na tene wotene kacha an kamin kale West Coast Radio to mimbe sunding human trafficking ko la bi nataka tandal la ko lunne kana lu ngi yalon ko xamona jurolorum ak ben til tan sabol la ñin karola ka fay 30 July lun lo mi yalon ko dunya be kambenta ka ñin ko bay me mu human trafficking di ka fay World Day Against Human Trafficking International World Day Against Human Trafficking ñi mu lunati lu ngi yalon ko lafta dunya be ya kalamu tak ñin ko bi kere ne me mu human trafficking di walati na gambia ye ñun lodu lata natipanan ye ñun lodu lata gambia to yala kaaje ko ñu watol be kono mbé kacha kala kata wolu ngola juralol la am te kala jural kuti barabe kala kilo kuleti mi yalon ko kibarol le be kila londol le be fanundila pour mol ya lonko ñin ko mi mu human trafficking ti avec kirin gambia banko kanne bundal be kala ñaadi le pour mol be demarol sot lano je ñaadi le min yalon ko niye muta warante ferol min kake e ka mol ne ñaming warante niya momi mutay be de maro ñin lano bundal min la mais son yandro min keta coming e be korro kala ni nombal min la wolom kacal bundati nata diamu kungo tombong ato wolom ka fami tuba ko di team wolom menti ko trap behind scamming wolom ka mo kale waraka kada mi yalon ko e hammoni ka mari mantorale walum ka mari nene ka kendi kulla min yalon ko mantoro be wala wululaye be nafale wulule ite mari min baki kan natimu bundal te mi yalon ko be on the Ministry of Justice andung loi simbo dia tella pray nyin ko nyin kele mi mu human trafficking ti ante to mu tidian falati mbota natib Mr Cham
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu abarka baake tidian aji abarka baake pour ka ndia bi fanang minketa natib awati tenen wo tenen kabo talantan kata talantan kirim bari bi bawo kolea kol sotota mi ya kendi fo programme ni tardé ta demanding bari obe kola ba mol limani andila wala mun la modalti kon delta ke la nyami doron nin na tan jang ka kacha kacha fanala min be dending human trafficking da bawo dolbota natib ka fo mi national agency against trafficking in persons mi yalon ko luwaye wole kere kere yandi ka ke kafo di masakunda la doku la kafo mi yalon ko wol banin ku kolo min be kere min ke da human trafficking di ka ko nyin kele annon komiti jan ba foka nyamin be onda di Ministry of Justice le so bawo na doko be ci lindin fondamen na wolom ka human trafficking kele so dunya be la lungo mi yalon ko sango sanga ka jurale aketa tatiet julaiti e kame fo international day world day against trafficking in persons or human trafficking wolom lunti mi yalon ko sango san nasida nka jibe ka ku ta mi yalon ko mbe wole kelana diam county wala na kuma kawnyinti mimbe dendini human trafficking na because ne human trafficking jibe ko ndalta fula le nyaming ate da bulo jan abulo janjan tale andalo bulu janjan o ni a jibe mi ya ko lendi wolomu e mo kurun le ba koma ando mo kurun fanan yi wosi lol bele donc ko nyanta mune kala pour ka je ko ye hanaba nota ya dunduku kono mi yalon ko abina kala ye man torolti bari tol abakele tole profitote so wala akene nyina na timoni min ketan na kuma kaw nyinti wala mo trap behind a scam niamo e trap behind scam community jan ba folka nyamin wala mo ye mota ya kada ku kono mi yalon ko ku kolem balomu and num pura bondi woko kono abakole ala bakere because mostly akatara woko kono le among silo sotono pro abobondi laje nyamin wala mo ya dundi ku kono akay do ko donde keje man toro ko donde kala kanje ni toro ko donde kala kanje bar pour ay silo sotono min batina ay bondi woko kono akake ku kolanti so natib keta bunda ti mi yalon ko wala do ko ba wolle kan pour kamol fahamu yande ninan ning ala sonta atadanna ko min juralo dam malum diamol bakelale mi yalon ko diamol bina fam ro na fer men ko min kany mi foten de nyentra behind scam wo kita kuti mi yalon ko aba fanum baddo da fay fanum de la bakele pour ka tandi molako e human trafficking atata nata be molti ka modundu ko ko mi yalon ko ala contano tije wala amal la fa ko la bari yala la foto ko mi do yedundi je koro kande kake so wolya kende wato wati e kalafika tandi molako ila famro nyanta worala human trafficking to bakele so that is aje ni nata nan dunyin kusi bal kono wala molafte dundula ko kono e balon nale e be fon tan kandola nyami because human trafficking tibe nyami ala kolia e be kalon foni dunda kono wala foni moya ala manturo nyu fo e mi yal ko nene dunda kono wo fanam fon bakela komi o mari la story bari te fanam fon ni dunda kono e balon nale ko akolia tale anu mobuka dua wala ndol fon buka dua pour ka je ko mole dua kono yena la kolia lon kala fini na la mole famu rosoto e kana dua kono ni e wo famu rosoto tel fanan si la mole fanan ma koyno wala e bela famu ro la fara nyami pour e kana du ni ngatan kono mi keta human trafficking ti so woto alsi la moyna bawo na watu munyinati kana ka kabo talanta barbi o kan ni ala sonta haje makwela ay ko nyi penkendi nya ka je koyno mfota watu mena ni ala sonta bo fana no be jose lale pour ka je koyno nga montoro watu sotono ba ko nyi ka tala nyami alse la moy pour ka famro soto human trafficking tijan yo ko al nal badi malon kote ke segu cham mbila nyina la nga mira fonganto fonfol ni fon segu cham kabona natif national agency against trafficking in persons odo sain be dunna programme nyun kono pour ka je ko nga kol bondal ye nyoto mimbe dending na nyin duralo la min keta tati julaiti 2026 inshallah
1: baraka mr cham badi ngolo ko be laade wonyale tati julai wolom lungoti mi yalon ko nga ngania pour ka juralo ke nyin human trafficking la kola kachal bijele alungo nyin kono officially opponent be kelale ni woketa ni obotala je ka jibe ko don mbé hatiri nyin kola nyame wole atina mbé programme kala kono le programme min keta ko football majo o be organize lale mi yaron ko nyin sibitu lungo le ngaw fongo dayele tournament mulungolo mi yaron ko timol kata ka play munatina nyatilinta wala fang mbé o dalilo natila lele bayri ni ajibi iko trap behind scam kamol kada football on ara ke kuliti mi yalon ko bi jamano la mo jamal bije o funnge jamal bije bi ya nole warante amula hammoleti e ba katakane ka ke ka katadam foke anung alay dolma ko mi yalon ko bi ye katadam fo ya no bakel wodum wono kan e hammoni mim wolam pourka firinji anuite firinano je ya nyanyami ni be jang foy findi yeta la banta la bankolta wotumole ibe soto kelano je mi yan ko be firina ise fande soto kelano je.

0: Bunda soto ise findi no nyamin yata ple banta la bant kodo warante e kontrago soto nitol nata ni kumatima e koy ko me kontrago nyini le metimo nyini le banta e bitala jebe jola nyi nangamola ni mari be sonnale bayri de hamoni wolom bari mam fere soto imam mo de mar la soto imam bunda soto je so ka nyin le ke wala nga footballo nati kuti nga ke nim footballo tol ka kacha nim min kana jibiro fanana nika kacha ngaw bunda yele nyin sibiti tambila bari a final o bekela on est de force lété mbew fanan kibaro di la radio to jane purum ba katla momo sinano je ise benje bayri kumol min be fola jabe kala kukuma baliti programme do fanan bije mi yalon ko nim mol be diamola wala community mol ne be diamola bayri ni a jibe human trafficking akko be kake nkonole akake community nyine kono mol mine be sate kono akake wolle fe woto a nyantale pour o mol ni ye londo soto human trafficking la kola ye soutiro ke human trafficking la taman sero la ye soutiro ke bulol mini yalon ko mo jawol ka tamani wo bulol la warande wo singol la fayaji koy mol nene so a nyantale pour wol fanay wo soutiro ko isaje ni wo soutiro ke ni aje wato wati don ise commandiro ke warante e chodiro ke warante e demar bunda tandi la be tambele ni ndamina ite mu yalon ko e hammonin ke mari mantoralo bayri nga fo janen ko human trafficking pour moye kanala wato dou la boko sonia munebe kanandi la la no wolom londoti amanke ko yafu ko 40 bayri ni aji be mola lafikuo kuo miala laftala amang sila sotala amang demar sotala anna ati abelara niyo kani kat so nite wo mari jibe bari ni mokuru ngi ke jibe le folo baka barado ye manay kane ke mari jibe le munumi la sola koti munumi itila itela hajoti itila haju jumale be lore miyalon ko ima jarano ila hajo miyan ko be lorin kat ima jarano e ka wole jibe yana ya fo ko be makula pro hajo bunna be jaralo no nyami so ite ka fo ko na dual jabita ala nata na alfa lemini be dual jabita bayri meta nyin ko dan la alala sa nyin karinata aka be makula woto ko be sona yala so wole na pour ko mol nene aka sona yano tolbulu because ke jibe le ilafta minna bi ni afi ibata man sedan nya ni konkoto jibe momi yalanko konko bala fo ma hapo fono ni na re ko e ko nanan lafta minna dor lafta yin mba gole mutanye kino be jana domoro be nyindula kare ngata nyola jibe domoro kera aye mari jibe jato jibe aye ko nyunde konkotati la bayri tumando molo miyan kay domoro ke pa kono pa abe lalal bayra te konko le bala min ba ma ko la domoro do solata wala so mari be lalal so nyi fere sifal de kana ukata ni ete mari dundi woto e bajala ko itolla feri wo feri bije mimbe mari sitila wo kono mimbe mari kadala wo kono e ka wolle kera wolle ya tinna kili ngafuko jannin ibe koku kila foy se bondi be dinkira minto omo kadar kolte be ya nim mo bala dinkirato pour koldo landa kan abe koliala bal foy se bondi la dinkirata amma ila satie lom bang wara ila community lom foye bondi je ye samba dami yanko mol me long ima mol long mol mi be lona je tumando ise je be yaite mojala mi yelo wara e min long so mi jumal be de mala de marte kan so jinne nyin lom fere siloti mi yanko e kanyinta pour yaje ko yete marita ye nene ye samba ye kirni kula mi yalonko wokuo kenyin mantoro abe ole na fete mariye de barabe na fale na fitu bari sotole biye fere wo fere ya nati kan warande mantoro ya nati kan alonko wo mantoro be na fale nati le tole wole ati na itol hamo bari bi mol imang mol man ke abake na fulo ka soto nyami mimmu la ko do wolom nga soto don a soto nyaay la hajiti ni a soto e pareta yenaay ko haybe tuubi la le bayri ya so i fongo yal naka soto nyaa manke siloti bayri ya soto le say say binal be ala dan la pray yam fu abe bu ko keno wanya bari nsa kata ngan tulol yele ngan lamuy ngan nyaay yele ngan soutiero ke nyin ko la mi yalon ko afanyam is too good to be true ko be kutije mi yalon ko wole nyantetem kele akoy mba mume kele mune ba marito bete ya ken segolom bang fukule ba koma mol si hakilutu nyinto bake beti ya ken singolom bang ina manden banim fala almande wululal almande sial almande fenna a ye jelo da nata ka tandila ko atelo mo beto mo kendo lo mati atelo moti miyan ko ala ya te kine te kan pra yidema hani mo nyanta nyamen na wala ma fuko nin nin kairo nata ya blog de bari ila time ta promoena ay kende ay ko be keye alon ko kuleba marife afanan hamonin kulum waranten kuleba kunna tola miyan ko te ay min dependite mari kunna min tambita wotabe wole sotala so mol sila time ota nyimbe kirine andu ka molnenel nimbota woto be lafla fanan ka nyin kaful mit ko min nyin musu kaful kanyelen kaful niye kacha bayri nyim fana mu bundate min yalon ko o mollo min yan ko ka kibaro janjan nole wo kibar janjan woto itata hewolto itata la bengolto inim mol se kacha no je ka tandila ko nyimbe kirine nyimu human trafficking leti woto alsal hakilo tuwato warante nal fotata bundato altedi maro nyini natibulu warante ale demano nyuni policeul wara immigration momo yal ko uniform tiolom altedi maro nyini wolbulu bayri wol mo molati mulen kay kay karali ni mantora ku jamalela ye uniform ti wo uniform ti jamaje bi gambia jang ye karani ni human trafficking kolale ye soutero kalale ye londo sotatole so nini wol kacata tubando wolbe kala moldete mi yalonko ibe demala nole ni mam futado natibla bari ñun mu kulete mi yalonko abi kede nen se Mr Chambula fanan ye bunna ñi fan
1: tidian barka bake hansain be lamod lalu ten tulambe jeyila bawo etole la ko katin nan kananan radio to oto ila lamoro nyin ay na faso don dole ba kele because nka ina jije ko nga kumo min fo e ka moyle andun ne kumo min moy e kala fi e ku kata ko nyin to ne human trafficking jibe ate be nyanta kele dia molti andun ne dia mo keta lamoro nyanta kele jelan ne lamoro fanan keta e kumo nyin nan tam moyle le pour isaje tanko sinanan wala molse e kanda no nyamin ka boning human trafficking la koto human trafficking ni ajibe bake quotidien ba foka nyamin na fondinke la ka bata ako nyun kono bake surtout na chunkudin no ling kambal ndolu bare kambal niul fanana fanala bao sports ateketa kuti mi alonko na fondinke la lu jama bale kake andu ya no le fanan ok momi ya kono andu na de lafta pour ka wo sembentuya e kay ko bawete pele e keta footballati comme for example football amialon ko ay footballono anu momo e ba ko min kone kala pele kudu teje pour se nyato ta so teje nyami andu elawo nyato ta e ka kemin kama wolomu e be elawulula dahand la nyami e be fon dahand la nyami ani momo be te bala e min kete badi woti ba isi nyol ba ite rol e kala fina la ke be makoy etelawo kato nyu kono woto footballo fanan keta kulete mi alon ko natib wala dunia be nata je ko fanan trafical wala nyin min kamol la nyantol tinyang e kanani wosilo fanan ale pour kamol ta ke dundi la nyin network ko kono wala i se dundi la do comme na team ni momenti na kuma kam momenti wala mo trap behind scam yenene yedundu ko kono sai ikadata je imam fintino anno a seke no ni football wala silo lale wala moy koy ko ete football nole anno sai fede bidjang ete fana c'est la finale ole yeke o da professional footballer to wolbe nyamin pour ete fana se wala o makamo ni sotono nyamin momo e o foye ebe la finale pour ka dun wo ko kono because ne traffic la ko jibe ibika jibe ko carrier londo lo soto karanna balom anno mo fana kane fo jibe ko mu karanna balti motente nenen wala because iba ko ko kono ñun kanani wo silola ni mu karanna balti ibinani skola sipilela ka tandila ko lam laftale kela kan wala fay ni imu footballalti be ebe hopital ni wo silola oto sa min bije dron mo ya tray dron ila dandan ya kanda wolo mo ka long mina bakering eni mol ka kacha e kamol kacha ñu ya ñin kama pour iba famro so to la ñami e human trafficking la koto because fonnin ke ya be wole ñama eni hamol ka tara sirin wato wati wala kendi community jan ba foka ñami kuma ka woni mi boko konkoto man fonkolon ni ka dron koy no do mor fele ka bulo ku fa mo bakela e fonkolti e tarde malta ba jala koy no nde konkol ban nan de sura do moro donne so woto sain min bije dron nga tray wato wati nkalla moy molla min yalon koy noye famro soto en kola wala e noye kula je mi yalon ko akoni

ñim bëggo saafono mo ta téléphone mo wulé mo wala bi no bëd la auto ka metan di wala yesu e kawa ko binke ñim di latu ané buruku lulu ané ñe wurufla wala ay mo mo dañi ni minta ta fo mo wulé mo xémo e do yo doboro ke foya e kono fata fo inata o doboro ko la sinsin tanne fula fadi muru kuntu kundola ala ka ko na suwa awara ta wala jama ka mi ne tandi ani nyin kara ka mi ne tandi ka to yesu nata ala ma sa bayale na ti dunya ko ko ala e nemo mi sito ai sembo mi sito ko ka ala mol balundi nyin dunya ko a hay mo betende tenu ni e mol sonta ate yesu mai sonta alama ya fandi ala silola ibaila konkote sitola no dunya ni ko bari itata da e doboro abiyele a popa konkote bo mutala tatu ala la fonese ko no sembo biyele ni ngada wani wol ka bu ko ha e tubabo ko la sai dunya mol data billion so fo modou le fa ni wonten da doboro soto no bol bemu seta la mira kolti kata ateka atama buka fenda da buka fo beteke ama dunia shongol dada ana maro abia marala nyami ate mintro no wala nadu dada me wala ka faro ke ka sunya ro ke anen ka kasaro ke wala na ka londo di ni don ki balu min ka fo ha se boro yo boro fo e do boro da isa sa sal du dada wadu ko kono ko covid wol nyoli fa dada wadu wol yiru ko kana sia ba ke ni wonte doboro me dunia kono konko bi da be fala kata ten sina ala mi dunia da da dunia mo le da ana sembo so to aka da fe ko baludi ataman sila fo mo milion no fo mo bilion da bano di be mur kululu do ani ye mur fula kabrina la barako ji to kan mo tata min tata ulitar ni lulu kata fo mulu ala wadi wa uli bo ay be do gore ni muro ni nyela ya do fo e kono fate ma o buro bano abko nyente grato yesu la karandro yo ole tadi ay mo uli lulu do gore ni dame ko do gore o tuta silang karado ni ejibutani na noto ole yesu atamata Sioka nyamin ko abetamari mana silola kan jio ma dune ni do ufanan keta nyari le ko akara nyamin e matula li kitabo yimu tara ni nan ko kabri mo yesu doboro di ni mola e doboro to be ka fuga mo silan ana ta fala talibo li ise kulukota ya ba te yata kara dola rafta tara da be na bota la o ben dilat ala ta wa dun kulo ko rabi ala tare mo lu ta kulo ko no e silo ni muta o mo to lu mini o ka fo lu je o mo wo lu don ana ta ka o be bai akoy silo ni dita do lu kulo ko be ba da la je o ta e ta da e ta da da o ta la te kabri na e mo be janyandi e ko ana ta sele kon ko sado ata ta je ka duwa duwa ke raro ka tata je duala wala nyapa fo watu tata watu na silam ala talibolu ini bulata kulungono silam sabata mabalo la bakele kati meta kulungono ebitaka kwa mbari otele wamo na ata wuli banyi kono fonyo ba ka kulungono busa ka jio wuli ndi kulungono busa ala talibolu ibo ujio kono sila yesu tefe bae kile damatata ibo kolanyi kono ibo otale yesu ya forota na katama jio kono kabwanu abe ibe benta nundame katama jio kono katia walim ito ni wakulumo ibo baa kono kufo dintu kumo watu anata sutwa afutata kulumo bedame bariko kabrin ala talibu oli Yesu ye abetama kanjio kanko abetama